0: kung isang piso gupot ko kay Lee, may ayagayagay sa masalagan, baso ko kay Lee. May sampai mali sa samalili po, mabuli damo agatisa, ka nga na nga natanggap po din. Apane undi kita sigi yung badagay, mambapiara, isi magum tani nari. Ibena cara na bali songu masaro kepake tembah ta motore batuana ane bahasa to keli komi ane to puni komi ngone komi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potorai ya motara komi komi to puado ya muado komi
1: ane komi to boija ya tamuija
0: kagu nguna
2: tu mumpas ya bahasa tahun bisa bingar deh
0: manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjani tetep